Hai kantu tami kisikar kanci. Tukui yai tukunapa. Pai kunapa kunja kaskamantami. Kunang kasina sumakta yuyari kunci.